da fo so yo mon paye ehye na wo panta mo akọ otu ne da onyame ase se wa ma ade pacho enye ni pany na enye ni sei se Kristo abọ wo kwa ho ban ama ade achi wa ade na wo na na se wo tu kwa yo mon paye unu ni awo kwashia wo kwa juma wo mon paye unu ni awo sma shisha ma wo enfa kwa ibo ni agro otu na bọ mpaye na fo akwa nyina se ye hu ansa sadia tia esu di kamba nti so obo yesu dia na obo nsem nyina sai so obo yesu dia na oja ni di wanim so obo yesu dia na wadi kunim osofo pani bom paye a christofo mo maye na be basku ni bom paye ababa awani abrantia mo so mo paye ofi se bibi wo bi ase ma me ne papa mo bom paye ma mo ma e kunu ane yure mo bom paye Nyamia some chairs, some may yam and by what da. Oh, my God, I am on pay here.

0: ena ye bisa se edi ande e ba ko pe edi ande e ba ko ena aye a ma wani je edi ande e ba ko e ma wani je e ma wani je e ma hota wo sane ya mo kare ma feel ana go binya sa
1: me ka go cha e ma o fi
0: e ma o fi e ba ko pe unim na frɛ me a o frɛ me a high radio so ye
1: ai ai especially ze kwa chenzu ato yi me nyenye concert bia
0: awate o frɛ me a
1: ai
0: o frɛ me a
1: di uni di uni
0: ready eh e ana maka ono abu ya uzu ado eh the former municipal chief executive
1: oh okay
0: ase Ozi radio so nyen self ase.
1: Debi debi debi debi.
0: Wa kasa sa na ope.
1: Debi debi debi debi.
0: Former GBC boss. Over YouTube, over YouTube. Aso bi amaya abu ti radio so na mo keka
1: ne bo. Ye mo pe bia.
0: Ana radio no kasa radio so no eh self ase.